0: pagkakasama sa mga pagkakasama ng mga nangangaga sa mga nangangangarap niya.
1: Mudah-mudahan juga nakasarak dirinya juga. Bahun